0: sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilunga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking hilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang stress, mao'y nagapabuhi sa cancer cells nga naa sa atong lawas. Kung stressful kaayo ang imong kinabuhi, pagtumar kanunay og Olefera C Herbal Capsule 3 times a day, isip food supplement. Ang Olefera o kalamunggay dunay anti-cancer compounds o phytochemicals nga makatabang aron pugngan ang pagdaghan sa cancer cells. Pag Olefera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nga sulayan ninyo.
2: You're on Rewind Sunday. Rewind

0: May baya nga kuwag uya ba? Ako ang gikuyog sa mo ang balay. Paray pa ila-ila o nasa ko ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na ako ang hinampak.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon nila buyang daw.
7: Tapos?
6: Yaki na po ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay, bulisago pa yung tuhapon.
7: Sa gigamit mong haplas.
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
0: Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojek Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihis kutan mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil mga higala epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagkaepektibo sa mga herbal plants nga sagol niini. Kung do na kay katol-katol kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually sayon ra kaayo kini mga higala. Dili ka gyud matakdan og katol-katol kung kada gabi magahaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies usa sa klase sa sakit sa panit o nuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Ingliso na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot. Na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katol kini inig magabi didto na ang kinalutay sa lubot makatakod kini pinaagi sa direktang skin to skin contact kana kanang saghid makatakod yun na tingala ka nga ala nasaghiran ramang ko ni ko anong ngatol naman ko unsa may hinungdan ni ini ang mite mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katula ni ini. Hulaton pa ba kana nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insekto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila o nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang po na nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inig kahuman, haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usap ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad o uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. Oh, sige mga higala, atong paminaon kining ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang buni baga nakaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0937-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katol-katol sa ako ang anak. Tungod lamang yun ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga-Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminaon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya pa pinagubag ang iyang ulo. Sa nadlo kay ko ba? Ay nakaingon sa kuwa nga, itry ko na ng Yaki Oil. Tumoto nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko po na ayo. Dapat na kung tutoy na ibukol ba? Nagtry ko sa Yaki nga, capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay Kuya sa inyong produkto.
2: CHIKI Ayaki. Ow! the best to me. You call me Cheeky Yashi.
0: Uy, ni mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
0: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: sulat sa kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tahon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingala na ginyo, ito naman, kurag nalai naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi ni ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni Salah. Was pre. Aray, siyang sana nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawalan niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imarinay mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Kakyut ni Maoy!
3: Joy FM! You're on Rewind Sunday. Rewind

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng ulit na buyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplas, sir. Nauka naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nasahay, buntag, nasahay, suhapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
6: Oo.
5: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may porta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
6: Duwa ka pad lang yan, Gino?
5: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala ko.
6: Ito para po
5: ng Bilonga. Nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay, man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: Ikaw na! Joy
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpanigarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na o undang apa naglisod ka? Ako si Kuya Loy. Uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daotang epekto, mura ba og butabungol na lang? Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ramang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kay ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap og second hand nga smoke. Kay apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha. Nagaawhag kani mo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dun ni diabetes? Unya wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani unya sige pagyap kag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo. Kay dili man makasirkular pag-ayo ang dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon, nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo. Kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Munang makita ni imong blood sugar level, ni saka na pod, muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga piliw ni mo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kaya magpareha na gyud mo. Kaya muingon ka, akong doktor gani, wa mang gani muundang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo, pareho na mong duha. Importante usab mga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imuhang maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako usab kayong mahimo aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol lang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man, so punggi na kana. Og daghan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na kana sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw gyudog kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gallon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
1: Tapos?
3: Yan, yeah, ako ni Epla San, nauga naman po.
1: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, ito hapon.
1: Sa gigamitin mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7

0: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot! Kabalo ka may istorya? Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya? Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
8: O saan ipatik mo sa iya?
7: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingnan na lagi niya, ito naman, kurag nalai naman ni mong kuhan doon. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition sa lawa. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo bayat sa tong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kaya ka pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulak ba.
9: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika
10: sa panahon karon. Daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy
12: FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto, so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantod ka rin.
5: Ngana po?
4: Eh, murug din ang mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
5: Ang imong
4: tiil. Ang mga tiil ko.
5: Oo.
4: Pero, minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anis pa ko, polio ko.
5: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
0: Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: Atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas. Aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular magid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sa gabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na ra kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapektuhan niini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Motong giingon nako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapa kusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay chance mataptan niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki, pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, og haplasi ka na og Yaki Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yaki Herbal Capsule, ubanan og pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit na almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga-Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banak daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Sige, kahidad lang niya ako ano man lang. Yaki Capsule.
1: O sa yung gibahid?
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po siya nitumar og Yaki.
2: Uwis na.
1: Wala siya mo sugbat utro. Sugat naka-inom Yaki na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi nakaayo pero sa una.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuod na. Ako nga stan ba? Nagtumar siya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, arang-arang naman, ulitian naman yung lawa.
4: Yaki Herbal Capsule.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928 676703. 3-1. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
0: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa ray akong papa nay?
1: Anya, ambot in tawon na. Wapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po na po'y katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
7: Tapos?
6: Yan ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka manghaplas po?
6: Juan, nagsahay, bunsa, gusahay, ito hapon.
7: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7 Joy FM. Ang Olifera o Kalamungay, napamatud-an nga Tree of Life. Tungod puno kini sa nutrients, dunay multiple antioxidant properties, makapakusog sa immune system, og dunay katakos aron suklan ang daghan nga mga balatian. Tungod kay kumpleto kini sa vitamins ug minerals, dali maayo ang mga ginahambin nga mga balatian aron mahatag sa lawas ang kumpletong nutrisyon. Pagtumar og Olifera C Herbal Capsule, 3 times a day, easy food supplement. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, yung laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.
4: Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala mo to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lang ang kukirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba? Hinaadyo ni mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na wag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod siya na iya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutod na bita sa kamot na to.
1: Unsa
3: na
1: kinimbali mo ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
1: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan,

0: 105.7 Joy FM.
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Bagpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, naghantay sa pangos, dihaplas lang mo Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian, ako po, buntis man ko, mapod akong ginhaplas, ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sulog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Mami, mami, thank you po.
6: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Energy. Chiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo o gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit naginilak na ko na nagulo na ako ba na palit ra gud tanang Yaki biya to lang titingan niya. Wa may si minutos kuan na sakit ning wala kanin dat ba ani eh. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko sa ano si dato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7. Ang Olivera o Kalamungay, napamatud-an nga Tree of Life. Tungod puno kini sa nutrients, dunay multiple antioxidant properties, makapakusog sa immune system, og dunay katakos aron suklan ang daghan nga mga balatian. Tungod kay kumpleto kini sa vitamins ug minerals, dali maayo ang mga ginahambin nga mga balatian aron mahatag sa lawas ang kumpletong nutrisyon. Pagtumar og Olivera C Herbal Capsule 3 times a day, easy food supplement. Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na wag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dito sa Joy, enjoy! Joy
4: ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ngano po?
2: Eh, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Pero sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyud, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinomduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kong motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O, kay naa may milligram na. Makatulo sa matag-adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kun bad kolesterol og mamintin na ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kun good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mula-la anang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun dun ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang dautan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timan imong higala, ha? Bilongga Gold na naana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Bilongga, pinatuntog na murat ka da. Adlaw ko kay naamang ko'y murag bugungod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani. Inom ko Bilongga, asa ko Yaki Oil, nawala, wala na.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
3: Kung sige gamit mong haplas.
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa nila yung tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang manggol, lagi manggol itong sige ko ka nang usama ay may lang ko mga juice, mga aslo, may lagi ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung ramad, samaran akong kutukuto, di, kaya ko capsule yati. Ang ay man ko, sa tulong ka capsule, nanawa man ako ang
1: gibati
4: ng hyperacidity.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
2: Aw, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, yung laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Richie, Chiki, Yaki.
1: Mayong adlaw na usap mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan ingatan konyaki, o siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto, sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produktong ginama sa yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timani ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan, kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kon gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulate sa tiyan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka noon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man yun nimo tubo. Sus kay di ay ang bulate o sa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon, siyang lawas tuan na, gikaon na sa bulate. Unsaon man na to. Busa purga kini, kung natural nga pagpurga, pakauna o bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas o maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing nako pagkahumagpang himasa, aplasan og yaki liniment oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients mabalik og mokusog ang immune system aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Boto sab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto o aduna ba kamo yung mga ipangutana. Mao na ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw nato ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text atong text line, text gikan sa number 0910207369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba bisan na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko atakiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat yun kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243304. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas. Tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inikagabi mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukhaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kayo mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ang mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diaini. Mawagad naman medyo yung mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat og timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
4: Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
0: FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maui ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumarka sa olivera C herbal capsule 3 times a day isip food supplement. Pag olivera C herbal capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM. Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wa yod na ko layo ang break sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duha ka pad. Na naayo.
9: Duha kapad lang ang yan, Kino?
8: Duha kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Patinood niya si Tuya kay makubang anak to, daghanti siyang binagmay siyang katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak og sabon niya kay tapos ipapitan po na ko siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang gaplasan na yun akong siyang sabnan og yaki. Nawala gito yun ang niyang mga nuka-nuka kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matias sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas na kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Suspastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, na problema na siya. Pag mag 12 na daw siya, hindi na siya makakidi Yaki Vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. Oh, inato, isunod na to ang kolon. Oh, Yaki. Teka. Burag sa Yaki Baby Soap. Yaki Baby Kolon. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya, big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkili Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bata ang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha ka ni Adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. O ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis, kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy, mga mensahe na taga na tapagtagan sa tong tudumanon, yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kung ako isa, usog po mukaon. Iyan ka ning isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Okay, mataag po ka, paimno na ako. Malay na po maha, paimno na ako yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Katong Vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang nako mamatay na masiguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yung nako nga, isingan daw na ako ning ano Yaki, moto, so nag-yaki ko, at kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Disco Rewind. Rewind. Boom.

0: Ang lisod si mong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Uy, ang tinood gani, ana. Kaganiha pa ko sige hunahuna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya, kung makainom ko anagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balayba, manginom na nagod akong banana. Pag pahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisipon, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba kay pagkagaatlaon. Laon na baka nang gusto ni muna agyod pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo ba? Ako ba murag halos di naman mapalong, pre.
9: Unsang gipatay ko masaya?
8: Ganado. Ala sala. Patay. Pasalamat in town si Marinemo, pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Disco Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, gusto nga daw na ako uning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kana ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kana di amnesia manggood ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangol. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
0: Disco Rewind! Rewind!

0: pagpribay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Enya, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kumpare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo yung mahimu, turi na rin ang inyo ka, huna-huna rin na.
7: Masang ipatik mo sa iya?
6: Ganado, niya pagkakuman, dito, tingala rin niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kay murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuhan ni Trey, pag-condition ni lawas, pre. Aray, saan nang tingin ko ganado, pre, tingin ni pre, kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na maghikap. O yan, kaya pagkabuntag yan to, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olefera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind.
2: Ikaw na.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy gagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Iko pag-testing nung sa Bilunga, masig maka malibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
5: Duha ka pad lang yan,
4: no? Duha ka pad, wala na lang eh, kay wa may kwarta. Kaya ako nagkuha na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Disco Rewind! Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ka naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Dalinibalik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yung na ko nga, ito nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka na ako raisa sa una, di na ang sugot akong banat.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM.
4: Mag-enjoy, mag-isaya sa Reggae Sunday. Reggae

0: Babes, hubuan ako amra.
1: Babes, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuan sa akong panty.
1: Sige, babes. Human na, babes. Ako nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
8: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
2: Kakyut ni maoy!
3: Sa Reggae Sunday! Reggae Sunday!

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Usa ka maayong buntag kanin yung tanan. Welcome ka rin sa inyong dromanon. Gini ang dinig ng bahay ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga lunas sa petsa 8 ng buwan sa Hunyo 2026. Kini si dinig 43 sa John Andrew Tabugok. Uban kita hangtod ala 6 nga ni sa atong dromanon karong buntaga. Bajo nga buntag nga na kanin yung tanan. Probinsya sa Kulabato na gitna sa mga sigbit probinsya. Nga mabot sa itong pagsibiya karong nga buntaga. Live usap kita karong madunggan sa atong sister station sa dina sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Adyo nga buntag nga sa mga sig mga suki nga tigpaminaw dihang Dabita, no? Good morning nga na kaninyo. Kumusta ang panahon dihang Dabita karon? Dini nga Dabita sa probinsya sa Cotabato, particular din sa Dakbayan sa Kinabuhan. Mabugnaw ang kabuntagon, no? Hayag-hayag ron, way akuan, way kininga alindahaw. Atong kawanangan karon, kumusta po ka, no? Madyo nga buntag nga na kaninyong tanan, welcome ka rin sa atong dulumanon. Sabag sa ulog silang adlaw na tawahan karong adlawa, malipayo nga selebrasyon na nga na kaninyong tanan. Happy, happy birthday. Kung unsa may selebrasyon nga na sa inyong mataga pamilya karon. Ayaw kalimot sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom. Sa ato nga mga kaigsunang mga mag-uma, mga mamumo, mga drivers nato, mga mamamalid, oy mga estudyante nato sa iyong kabugtaw karon sa kabuntagon na kay musutoy na nga nasa ilang mga tunghaan na abli klase karon. Ako ang yun, sigurado nga medyo good ron ang dagang strapiko nga na sa mga nagunang kadalanan na sa mataga lungsod garon, no? Sa mataga daan garon, sa mataga probinsya kay Ponsisok ron ang abot sa mga estudyante nga na sa nagrai ang mga tunghaan kay garon apil pa ang kuhan kining ginikanan garon estudyante gihapon. Kaya maghatod man nga sa ilang mga kabataan una, labi na kato nga mga grade 1, kinder, bisan mga elementary, no? Hinaturay karon sa ilang mga ginikanan. Oga, syempre, ano na may muhabol gihapon sa enrollment karong nga adlawa, no? First day of class, na gihapon iya magpa-enroll. Higala, welcome, welcome ganun sa inyong dulumanon. Headlines. At ang mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong programa sa Butaga. Sa atong balita nga lokal karong buntag. Sa 68,000 nga kandidat sa Siabuna Samsam sa operasyon dito sa Matialam, Cotabato, 42 anyos nga sospek, sikpaw. Samtang driver patay sa pagpangusil, samtang gainom og kape dito sa may Matialam. Sa atong balitang provincial karong buntag, sospek sa pagpatay sa liba ka mga pulis o bagangol sa laing tulo, sikpaw dito sa airport sa Johnson. Mga basura, gilabay o gitapok gawa sa opisina sa DENR 11. Partikular dito sa Davao City. Headline. Wa ba mong godablihi lahang kuan dito no kining dumping site. Headline. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag drilon giawag karon si PBBM nga magpatiliwala na niining krisis karon sa Senado. Headline. Samtang bantay sa Senado gilunsad aron protektahan ang Senado batok sa interes sa pipila sigon sa civil society. Headline. Sa atong balitang international karong buntag Iran gikondina gihimong airstrike sa US nga nasa ilang radar o surveillance sites. Samtang puwersa sa US naharang ang ballistic missiles o drones sa Iran dito sa Strait of Hormuz. Mga detalye ini unya sa atong pagbalik human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilay dad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pag panganak nako nang kuan, unsa man hintaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman mo.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, yung tapad naman pa. Uy, paramang naman mam.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko dyan ka ng yung buhok ko. Nakahat na ni mga sabuan, buhok. Kana kinalutan ganyan yan napahak mato yung butangan na kog yaki nanupo si siya lama si yaki makakabang
1: din yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa 12 minutos suman mila bayang alas 5 sa buntag. Unang tudling sa atong mga balita karong buntaga. Gisugdan na ni Pope Leo XIV ang iyang official visit ngadto sa nasod Espanya. Nga na sa iyang nanaymong mensahe atubangan kang King Felipe VI o Queen Letizia sa Royal Palace sa Madrid. Giadayag nini ang o gidayag sa Santo Papa ang gobyerno tungod sa pagkontra sa giyera nini. O nga na sa pag-suporta nga na sa ilang mga migrante. Gikan na yun sa Santo Papa ang nanahimong aktibo ang Espanya sa pagpakailap sa kahapsay nga na sa katawahan. Sa pito ka adlaw nga pagbisita sa Santo Papa, makahigayon kini sa paghimamad nga na sa mga biktima sa sexual abuse sulod sa simbahang Katolika. Dungan na usab niyang pagaliliyon ang mga kahimtang sa migrants nga mibalhin nga to sa Espanya. Kaya nung lumang lagi bang Spain, pinaagi ka nga Prime Minister Pedro Sanchez sa mga kontra nga na sa pag-atake sa US o Israel ngadto sa Iran. Samtang nga gikundina sa Iran ang gihimong airstrike sa US nga na sa ilang radar o coastal surveillance sites. Gitawag nila giniisip usa ka kalapasan sa ceasefire deal tali sa US o Iran. Sigon sa Foreign Ministry sa Iran nga mipagan ang strike sa region sa Sirik o Kiazam Island. Depensa usab sa US Central Command nga pag-atake sa surveillance sa radar site sa lugar. Ang aron malikay ng bisan unsang pag-atake sa mga barko nga galabay dito sa Strait of Hormuz. Naharang sa mga puwersa sa Estados Unidos ang pipila ka mga ballistic missile o drone na sa Iran nga gilunsad papaingon sa Strait of Hormuz o Gulf area sigon sa pamahayag sa US Central Command. Sigon sa CENTCOM, pito ka mga ballistic missile ang gibuhian sa Iran papaingon sa Kuwait o Bahrain. Pipila ka oras human nga pahagsaon sa puwersa sa US ang upat ka mga one-way attack drone nga gilunsad papaingon sa Strait of Hormuz. Gikan na inining nakahatag kinig jutay nga bahad nga na sa mga kahimtang sa mga barko sa maong rehiyon. Isip at tubag, gipuntirya sa mga puwersa sa US sa mga coastal surveillance radar sites sa Iran sa Gurok o Kizem Island ar nga kapungan ng mga posibleng dugang pag-atake nga na sa kadagatan. Alas 5.14 ang atong oras. Nagalunsad ang Ukraine sa harapan ng pag-atake ngadto sa Russia. Sigon sa Russia na Army nga nasa kapin 140 ka mga drones ang gibuhian sa Ukraine aron mapagan ang St. Petersburg. Gipahigay ng pag-atake samtang nahitabo ang ulaing adlaw sa Annual Economic Forum dito sa Russia. Unang higayon usab gikan sa pagsugod sa giyera nga kapin na upat ka tuig nga ay magnuan sa mga otoridad ang mga residente nga magpabilin lamang ngadto sa ilang matag panimalay. Alas 5.15 ang atong oras, usa ka Nepali mountain guide ang naluwas human na siya na stranded sa Mount Everest sa halos 6 kaadlaw na walay igong oxygen na pagkaon o maayong katulugan. Ilang lalaki nga mo si Dawa Sherpa nga gikan na yung namatay na samtang papanaog gikan sa tuktok sa Everest sa human na kini nga di na makontak. Apan makalabay ang unong gadlaw nakaplagan siya nga buhi sa usa ka clean up team samtang nga gatusan na usab ang mikinaog papaingon sa Everest sa base camp dayon siya nga giya sakay sa helicopter ginala ngadto sa ospital sa Kathmandu kun asa gitambalan siya tungod sa dehydration na frostbite ingon man na bali sa bukog. Sigon sa lalaki na walang siya oxygen samtang anaa sa taas nga bahin sa bungkod. Inungdan nga kini ang dili gayo da makalihok pag-ayo. Ikabahin sa baniya nga siya ang wagay siya ya makaon na sa unang duha kaadlaw o ang pamagi lamang nga siya mabuhi. Mao ang pagpanguha o ice aron makainom sa tubig. Alas 5.16 ang atong oras. Pangitaw sa ninyo ang Joy FM 102.3 nga nasa inyong mga Facebook accounts. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga, hugtanong gikun din na sa August 21 na movement kon atong ang desisyon sa Sandigan Bayan nga ibasura ang nabiling asset claim sa matod pa pagtahan sa Presidential Commission on Good Government sa 42-er case sa batok sa pamilya nga Marcos. Kinahuman nga giprayag sa PCGG nga dili na kini magduso og dugang pang ebidensya sa civil case number 0141. Sigon sa atom daw nagtaas na sa putning bandila mga ahensya sa katungdanan nining bawion ang matod pa kinawat ang katigayunan sa pamilyang Marcos. Kaya tagagdood sa grupo nga dili igo nga iset aside lamang ang kaso batok sa pamilyang Marcos. Oga gitawag nga makaduda gayud ang timing sa nasangpit nga desisyon. Gibalikan usab nini ang hatol natong 2018 batok ang kaning First Lady Imelda Marcos sa pito ka kasong graft nga hangtod karon na wa pagyud mapatuman. Kalambigin nini gawhag sa atom ang publiko nga magpadayon sa panawagan nga nasa tulubagon gikan sa pamilyang Marcos ug Romualdez ug gihatag og duot ang hisgutanan kalambigit sa justisya o pagkontra nga nasa kultura sa impunity at dinhi sa nasod Pilipinas. Alas 5.17 ang atong oras. Samtang nagahin ang gobyerno sa kapin kung kulang 1.30 trillion paso alang sa pagpauswag sa sektor sa edukasyon karong tuiga. Ipadayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang nanaymong mensahe sa isa ka third commencement exercise sa West Visayas State University College of Law. Kung nasa gitagagdood niya, nga importante ang pagpadayon sa pamuhunan sa edukasyon aron na nga mapakusog ang sistema sa ustisya o pagpauswag sa nasud Pilipinas. Dungan sa okasyon, nagipimangnuan sa Presidente, dungan ni First Lady Luis Araneta Marcos ang mga bagong graduate. Nagikinan lang mo barog kuno nga na sa ilang prinsipyo. Alas 5.18 ang atong oras, samtang gipamiriguro sa House of Representatives nga suportado nila ang bisan unsang special session sa Senado nga ipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron nga ma-resolba ang galigid nga krisis sa liderato sa Senado. Kanang gipadayag ni House Committee on Public Accounts Chair Bicol Saro Party List Representative Tere Redon. Gikan na yun ni Redon, obligado ang Kongreso nga magapulong kung ugaling magpatawag sa special session ang Presidente. Kita to ni Redon nga mas gikinang lang sa Senado ang special session tungod sa mga nalangan nga ginusong nga balaod noon niini ni adong nakalabay nga simana dala sa bingkel sa liderato. Ginalauman na usab ni Redon nga kini ang magadesisyon na kung unsa ang tuod nga mamuno nga nasa taas nga kapulungan. Kaya tagagdood usab sa magbabalaod sa mga panglantaw sa Malacanang o sa Kamara sa Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang ginailan niining kasamtangang namuno nga nasa Senado. Alas 5.19 ang atong oras sa gipadayag sa Malacanang dawa sila'y makumpirmang wapa sila'y makumpirmang impormasyon kalambigit sa matod pa planong destabilization batok sa gobyerno sa umabot nga Hunyo at 12 dungan ang pag silibrar sa araw ng kalayaan. Sigon kang pala sa Press Officer Undersecretary Claire Caso, di bago ang maong report tungod nga dugay na matod pa ang mga grupo nga nagasulay sa pagsuksok sa ilang kaugalingong leader nga nasa kagamhanan bago pa man ang eleksyon na 2028. Nagbahat usab si Castro nga na o nagpahinumdong kini sa publiko nga mag-amping sa pag dawat nini nga maong nga mga balita ingon mang mamahimo gayon nga magabinatyagon na bato ganining gitawag nga kampon sa kadiliman nga po pwede matud pa nga magsabwag o gagubot karong nga Hunyo a 12. Alas 5:20 ang atong oras, samtang gi-considera karon sa Malacañang nga maayong balita alang sa mga taga-pamilyang Filipino ang paglangan sa inflation nining Marso o Mayo nga naa sa 6.8%. Sigon ka nga Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinyalis kini sa hinay nga pagbunga nga na sa mga lakang sa gobyerno ilaom sa uplift strategy.

0: kasyon nga daw gina-hijack sa ilang o pipila ka mga gamhanang individual amahong institusyon na gatagagdood ni De Leon nga ang Senado ang gipanagihan sa katawang Filipino na o gadili personal nga bisan kinsa magbabalaod, partikular na si kaning Senate President Alan Peter Cayetano. Alas 5.22 sa atong oras sa Philippine Standard Time. Kaduang ginangkuban sa atong mga balitang nasunod o international karunga buntaga.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Igala sa atong pagbalik mga balitang probinsyal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko anang kuan. Unsa man intaw hana ni oy?
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Kaya pa inom na sa imong bana. Duy, you know, manguhit naman.
6: Pero pag take og ganado,
5: na, pintapad naman po. Adin, pamang naman mam.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, kasweet ba, oh?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makabanindot sa pamati.
8: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
9: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
10: Bilunga Gold, hantog karne.
11: Ngana po?
10: Eh, murag din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
11: Ang imuhang tiil.
10: Ang imuhang tiil ko.
11: Oo.
10: Pero minhod lang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
11: Oo.
9: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
13: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
11: Tapos po?
13: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Aras sa Pilipinas sa 25 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon sa atong mga balitang probinsyal. In simultaneous sa broadcast kiyapon kita karon sa atong mga igsoong istasyon din sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Mangita usab ninyo ha, magkita na kita magdunganay sa Facebook live streaming. Yan sa Joy FM 102.3 dinhi sa Gidabawan City. Sa unang tubing, sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, atong hagpatong kining report gikan ditong bahina sa may Agusan o dito sa may Caraga Region. Formal nang gipahigayon ang turnover ceremony sa Agusan del Norte Police sa Provincial Office sa din official nang gitugyan ni Police sa Colonel April Marca Young ang liderato ngadto sa bagong Provincial Director nga si Police sa Colonel Ruela Magape. Gipangunahan ang seremonya ni Police sa Brigadier General Marshal Mariano Magistrado de Fort ang Regional Director sa PRO 13. Gitambungan usab gini sa mga opisyal sa rehiyon ug probinsya lagip na ni Agusan del Norte Governor Maria Angelica Rosedel Amante uban ang uban pa pang-unit sa PNB personnel o mga bisita sa pagbalhin sa responsibilidad. At sa mga kalihukan, nagyatagan ni Police sa Brigadier General Maestrado o medalya ng kasanayan si Police Colonel Young isipag-ila sa iya may nung danong serbisyo o kalampusan sa pagpaligon sa kalinaw o kahapsay sa Agusan del Norte.

0: samtang nga iyang gidawat si Police Colonel Magape isip bagong leader o gipadayaga ang pagsalig sa iyang aktibidad sa pagpadayon sa mga programa sa PNP. Samtang ditong bahin naghihapon sa Caraga Region nakadawat na og taga 10 kilos nga bugas ang 2,000 ka mga mag-uuma og mananagata sa dakbayan sa Kabadbaran atol sa gipahigan nga distribusyon sa Kabadbaran City Gymnasium. Ang maong ayuda ilawom sa National Rice Subsidy Program sa nasunong kagamhanan pinagi sa lokal nga panggamhanan isip kabahin sa padayong suporta sa sektor sa agrikultura o pagpanagata aron nga mapagaan ang gasto sa pagkaon sa mga benepisyaryo. Nangulo sa maong distribusyon ang mayor dito silang lungsod kauban ang mga city o barangay officials nga may padayag o pagsalig nga ipadayon ang mga programa nga mutabang sa panginabuhig siguridad sa pagkaon sa mismong mga residente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:20 7 Philippines Standard Time. Ato pang ginawalat ng signal karon gikan sa ato mga kubanan, gikan sa ato nga mga iksuong istasyon dina sa Northern na Mindanao, ingon man dina sa maya area sa nga Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa dugang panid sa ato nga mga balita karong nga buntaga dito nga bahina sa maya o dugang tuling sa ato nga mga tao dito nga bahina sa maya Northern na Mindanao. Gideklara nga totally damage ang kahintang sa Marinao Creek sa Lumayagana Creek sa barangay Kalusungay. Human kining naapektuhan pag-ayo sa pag-abli sa usa ka bag-ong karsada sa maong lugar. Kinang gipadayag ni barangay Kalusungay Indigenous Peoples Mandatory Representative Dato Jomara Saryo atol sa 46th regular session sa Sangguniang Panungsod. Subay sa taho ang maong sapa nagserbi nga nag-una nga tinubdan sa tubig alang sa Malaybalay City Water District busa ang kadaot niini usa ka dakong hulga sa supply sa tibuok syudad. Giklaro sa opisyal nga pang-abli o ang pag-abli sa maong karsada mao hinungdan sa grabing saltation o pagaguba sa ekonomiya sa maong suba. Agig aksyon sa maong isyo gibutyag sa IP representative nga personal na niini nga gipadangat ang maong suliran nga to kang Malaybalay City Mayor J. Warren Pabilyaran. Gawas ni ini nakigaalayon usab ang barangay ngadto sa Committee on Environment sa Sangguniang Panungsod aron mapahigayon ang dalia nga inspeksyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang anana sa linya ang atong kauban gikan na sa may Pangal Bay Amurap Sports Complex sa formal na nga giablihan ngadto sa publiko. Detalye nini ana sa linya si Gobang Ranch Sumalinog gikan sa Joy FM Pangal Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gipanguluhan ni Governor Henry S. Waminal uban sa mga opisyal sa probinsya sa Misamis Occidental o si Congressman Henry Indy Waminal Jr. ang inaugurasyon sa bagong sports complex nga gitumunga nga mahimong sentro sa sports development community, engagement o sports tourism sa lalawigan. Sa wala pa ang pagbukas sa gipangunahan ang usab ang ni Archbishop Martin Humuad ang pagbindisyon sa pasilidad isip pagpangayo og panalangin sa Ginoo alang sa tanang umalabot ng mga kalihukan. Samtang gilusan usab sa Amurap Pickleball ang tournament 2026 matod pa ang giduyugan sa mga titagikan sa nagalaing lungsod kasikbit ng mga lugar. Matod pa sa opisyal ang pasilidad dili lamang para sa sports kundi usa kini kapaagi usab sa pagpalambo sa turismo, ekonomiya o oportunidad sa tibuok kabatan-onan sa probinsya sa Misamis Occidental. Uban sa pag-abli sa Amurap Sports Facilities, naglaom usab ang probinsya nga sa mas maulambo pang mga sports o kalambuan sa tibuok Misamis Occidental. Para sa Tinig ng Bayan, Redzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, Darren Sumalino, gagikan sa Joy FM, Pangil Bay. Dito bahina, gihapon sa Northern Mindanao, duha ka kinabuhi ang nabugdo, human nga nagbangga ang usa ka motorsiklo o usa ka van sa Maramagwao Road. Purok sa East Barangay Lantay sa maong lungsod ni atong nakalabay nga adlaw gidiklarang patay sa attending physician sa Pangantukan Medical Hospital ang driver og back rider sa Honda motorcycle human makaangkon sa grabing samad sa O. Samtang ang driver sa Toyota Hi-H commuter van nakaangkon lamang og minor nga samad ug kasamtang ang giatanggong sa Bangantukan Municipal Police Station aron atubangon ang tukmang kaso. Sa investigasyon sa PNP nagbiyahe ang motor gikan sa barangay Adtuyon papaingon sa barangay Barandia sa pag-abot sa kurbadang bahin sa daan giingong nga mikaon sa Bigas Lane ang kasugat niini nga van hinungdan nga nagasungag ang duha ka mga sakyanan tungod sa kakusog sa impakan na bangga pag-usab ang motorsiklo ngadto sa usa ka nakaparadang sakyanan daplin sa daan. Dali nga gitabang ang mga biktima sa MDRRM o gidala ngadto sa bahay tabalanan apan wa na maluwas ang kinabuhi sa duha ka mga sakay sa maong motorsiklo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras samtang dito nga bahina sa area sa Davao. Sigpa ang usa ka 34 anyos nga construction worker sa gikasang drug bypass operation sa PNP sa Panabo City, Davao del Norte. Pinagi sa mga sakop sa second Davao Provincial Mobile Force Company ni adtong nakalabay nga adlaw sa barangay New Visayas sa maong lungsod. Ang suspect mao si alias Tonton na usa ka ulitawag residente sa barangay Southern Davao dito sa Panabo City. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka heat seal transparent sachet nga dunay puti nga crystalline substance nga ginito ang shabu. Nakausab gikan sa laing pakete ang adunay samang substansya nga ginituan gyapong shabu nga takin na usabang kwarta nini. Gibaraban ang adunay gibugaton nga 5 grams o 0.5 grams ang nakumpiska nga illegal nga droga nga balora 3,400 pesos.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong taho karong nga buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Libre nga theoretical driving course sa pag-abli ko oportunidad alang sa umabot ng mga driver dito sa lungsod sa Mati. Atong sayron ang detalye nini gikan sa Sidlakang Bahin din sa Mindanao, Davao Oriental. Ana sa linya sa Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Aron mapalambo ang kahibalo sa kalubasan sa kalsada o responsabling pagmaneho, magpahigayon ang LTO Mati District Office uban sa City Government of Mati og libre nga theoretical driving course karong umaabot na Hunyo 10, 2026 sa Sambukan Hall City Hall Compound. Ang maong programa gitumong alang sa mga individual nga nagtinguha nga makakuha og student permit og mahimong lisensyadong driver pinaagi sa paghatag kanila og pundasyon sama sa mga balaod sa trapiko, road safety og responsableng paggamit sa kalsada. Gidasig sa mga organisador ang mga interesado nga mo pahimulos sa libreng pagbansay aron na maandam sila sa proseso sa pagkuha og driver's license og makatampo sa mga luwas nga mga dalan sa dakbayan. Kinahanglan nga magdala lamang ang mga partisipante og birth certificate og valid ID o school ID alang sa maong pagparehistro. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa Erwin Umadhay sa maong report gikan sa Joy FM Davao Oriental. Sa atong pagbalik, dugang ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
4: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
5: Hermosa Kojic kanang si na wala akong bugas itong naman si mga wak-uwat kanang ang puti na wala akong siya
4: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and print
6: pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Live gihapon kita karong madunggan nga na sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Mga legal nga na masahiro nagareklamo karon tungod sa pagdagsang ng mga kolorom nga mga gapang masahiro usab. Saro na ito ang detalye gikan na sa may Joy FM Pangal Bay na sa linya si Ransa Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nagpadayag sa ilang kasubo o kabalaka ang mga legal nga namasahiro sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, tungod sa nakadaghana kaayo nga mga kulurom nga mga sakyanan nga nag-operate isip pampasahiruan, ilabi na karon sa pagsugod na sa klase. Gihangyon nila sa lokal nga pangagamhanan o mga otoridad nga mas pahugtan pa ang pagbantay o pagpatuman sa balaod batok sa mga illegal nga namasahiro aron mapanalipdan usab ang ilang panginabuhian ug masiguro usab ang kaluwasan sa mga pasahero. Gibutag pa sa mga legal nga operator drivers sa lalang nga grabing nakaapekto sa ilang kita ang padayon nga pagkadaghan sa mga kulurom nga sakyanan nga nagpasakay og mga pasahero bisan wala kini igo nga mga permit o prangkisa nga gikan sa LGU. Matud pa nila, mas misamot pa ang sitwasyon karon sa pagsugod sa klase. Din nagkadaghan ang mga estudyante o mga pasahero ang mga mopili sa mas dali o usahay mas barato nga serbisyo sa kulurom ng mga vehicles. Tungod nini, naghangiyo ang mga legal ng mga operator sa lungsod sa Lala o sa lokal ng mga gamhanan o mga traffic enforcer na mas pahugtan pa ang implementasyon sa balaod, lakip na ang regular o regular nga checkpoint operation o mas istrikto nga pagpandakop sa mga mga mapamatud-an nga nagpadagan o illegal nga mga pasahero. Giingusab nila nga dili lang kini issue sa kompetasyon sa kita kundili usa-usab kini ka seryoso nga issue sa kaluwasan sa publiko. Tungod niini kay ang mga kulurom nga sakyanan kasagara wala kini ma-check o ang kondisyon sa kaluwasan sa ilang mga units. Dugang pa sa ilang panawagan, giingon nga sa mga operators nga nangayo sila og patas nga pagpatuman sa balaod aron dili mapiktuhan ang mga registradong transport operators nga nagasunod sa sakto nga proseso og nagabayad sa buhis og mga legal nga mga obligasyon. Samtang tungod niini, nagpaabot sila og dinali ang aksyon sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Lala aron masulbad ang nagkadugang nga problema sa kulurom og nga operasyon sa nasampit nga lugar. Iyang usab nila ang kooperasyon sa mga pasahero, ilabi na sa mga giniganan o estudyante nga likayan ang pagsakay sa mga illegal nga mga sakyanan aron malikayan ang posibleng disgrasya o uban pang mga problema sa kadalanan. Samtang naglaom usab ang mga legal nga mga namasahero sa lalang nga pinaagi sa mas istrikto nga implementasyon sa balaod o kooperasyon sa publiko masulbad ang problema sa kulurom nga sakyanan o mabalik ang patas ng kompetisyon sa transport sector. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.40 ang atong oras. Dagang salamat gaubang Renzo Malinog, gigan na Joy FM, Pangil Bay. Sigpaw sa mga otoridad, ang 23 anyos nga lalaki human kining aksidente ang nagpabutog armas ato sa usa ka disco sa Brook 1 Barangay Liling ngayon dito sa Valencia City, Sayos, Kabuntagon. Gibudyag ang hitabo nga insidente alas 4:10 sa kadlawon subay sa inisyal nga imbestigasyon ng suspect na kainom ato sa usa ka disco sa basketball court sa maong baryo. Giingong nga misulay pagkuot ang suspect sa armas nga gisukbit nanini sa iyang hawak hangtod ang aksidente kining nakablit hinungdan sa pagabuto nini. Nakaangkon usab ang suspect sa gamay nga bunog ug paso sa tuong bahin sa iyang tiil tungod sa maong insidente. Na recover gikan sa suspect nga sa kakaliver 45 piso nga adunay duha ka mga buhing bala.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.41 ang atong oras sa didong bahina sa may Zamboanga, Binin, Sula. Voluntaryong mitahan sa mga otoridad ang saka miyembro sa Labain na Gang Group sa lungsod sa Tungawan. Kung nasa usa ka lakang tinaw sa PNP o kasunduluan, isip dakong tabang sa pagpaligon sa kalina o kahapsay sa ilang komunidad. Suma sa mga otoridad ang maong pag-surrender ang gipresentar mismo ni ZS BPPO. Resulta sa padayong paningkamot sa gobyerno, partikular sa nasangpin nga lungsod sa pagpanguna ni Mayor Lito Aninon, kauban ang pipila ka mga opisyal sa PNP sa pagpanguna ni Police Colonel Bernard Dasugo o Second Commander Brigadier Samuel Yungi sa pagdasig sa mga individual nga mobalik sa matarong daan o makikooperar nga nas programa sa kalinaw. Kini nga pag-surrender ang gilauman nga makapaminos nga nasa posibilidad sa mga krimen o kagubot sa maong dapit. Pinaagi sa ilang pagbalik sa sabakan sa balaod, mas gipalig-on ang seguridad o pagsalig sa katawhan ngadto sa Law Enforcement Agency.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.42 sa nga itong oras, samtang dito nga bahina sa may area sa ang Caragal Region. Sunod-sunod nga kalampusan ang napatig sa Tandag Component City Police Station. Human madakpi ang duha ka mga suspek na lambigit sa magkalain-laing insidente sa kawat ug tulis dito sa ilang lungsod. Ang mga operasyon na himong posible pinagi sa gipakusog nga kampanya batok sa krimen. Ubo sa direktiba sa pagpanguna ni CCPS Chief of Police Lieutenant Colonel Junid Marhum. Niadong nakalabay nga adlaw gilunsad sa PNP ang operasyon human nga ma-report ang pagpangawat sa mga baligya gikan sa usa ka military supply shop sa barangay Bungtod. Pinaagi sa pagtanaw sa CCTV footage sa dali nga nakatap ang impormasyon na ilan gayon sa mga operatiba si alias Tantan, 37 anyos, mulubyo sa Puroka Maganda, barangay Bagong sa maong lungsod. Wa magdugay, gilunsad ang hot pursuit operation nga misangpod sa iyang pagkasikpa og nabawi gayon ang iyang mga kinawat sa raing insidente ni adtong nakalabay gihapon nga adlaw Hunyo 5 ni tubag ang Tandag City Police Station ining usa ka kaso sa pagpanulis sa usa ka sari-sari store sa barangay San Agustin. Diin gilangkuban o gilangkob ang kantidad nga 64,000 nga gidagit nining maong tulisan. Pinagi sa kombinasyon sa CCTV review o testimonya sa mga saksi, dali nga natultulanan sa mga otoridad ang suspek nga nailang si alias sa Tultul na dakpan kini sa usa ka hot pursuit operation sa iyang puluyanan sa Purukan ng Barangay Bioto dito sa Tandag City.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang Espes sa 2026 sa nagatukod o kasinatian o oportunidad alang sa mga kabataan-unan dito sa lungsod sa Manay. Atong siron ng Italia gikan sa Joy FM Davao Oriental na sa linya sa Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Abang Erwin.
3: Natapos sa miaging adlaw ang Special Program for Employment of Students o SPES 2026, pinaagi sa usa ka culmination program nga nagtimaan sa kalampusan sa mga kabataan-unang beneficyaryo nga nakasinati sa pagtrabaho sulod sa lokal nga pangamhanan sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Sulod sa pipila ka semana, nakakat-on ang mga partisipante sa kahinungdanon sa disiplina, responsibilidad o maayong serbisyong publiko, pinaagi sa ilang pag-asahin sa nagkalain-laing opisina sa munisipyo. Sumala sa lokal nga pangamhanan, ang SPES dili lamang tinubdan sa dugang kita alang sa mga estudyante, kundi di usa-usab kapaagi aron na maandam sila sa mas dakong hagit o oportunidad sa umaabot. Ginasig usab ang mga nga ipadayon ng ilahang pagtuon o gamiton ang mga leksyon nga ilang natunan isip pundasyon sa ilang umaabot nga kalampusan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa Erwin Umadhay gikan sa Davao Oriental. Samtang gipadali na karon ang mga pagpangandam alas sa operasyon sa Buginon na Airport, human gipa higayon ang saka ocular inspection o ground table discussion arma siguro ang hapsay nga dagan sa mga proyekto. Ang inspeksyon na gipangunahan ni Buginon Governor Rogelio Roque diin na gipadayaga sa iyang dako nga kalipay sa padayo nga paglambo sa Muginon Airport Development Project. Iolagway sa gobernador ang maong pasilidad nga dili lamang isip o sa kaproyektong infrastruktura, kundi dili o sa kamenong danong katalis o tiga padasiga sa pag-uswag sa Tibok Probinsya. Subay sa projection sa lokal nga panggamanan ang pag-abit sa airport na magasilbing ganghaan alang sa mas dagang oportunidad. Gilauman gini nga makahatag og mas hamugaway nga koneksyon nga makabadasig sa turismo, patigayon o pagadani sa mas dagang investment o puhunan. Lagi ba sa misusi sa proyekto si Cornelio Cruz II, ang chairperson sa Provincial Events Committee. Gitanaw niini ang kahimtang sulod sa passenger terminal building sa Buginon Airport, isip kabahin sa nagapadayong pagpangandam alang sa hingpit nga operasyon na nini. At sa iyang inspeksyon, nagipakita o gipatinaw ni Cruz ang dagan sa proseso sa operasyon na sa higayon nga ablihan na ang tugpahanan. Usa sa iyang gihatagan o pagdagan mao ang check-in area sa terminal, din paspas og opisyente nga serbisyo nga tumong sa probinsya alang gayud mahatag ang convenience sa mga target nga mga pasahero.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 sa atong oras sa libre nga o dugang at tuling sa atong mga taho karong buntaga kalipay kasakit og pagatinabangay mas gipaligon sa katawhan. Dako oga pasalamat atong siron detalye nini gikan sa Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Benz.
2: Ipadayag sa lokal ng pagamhanan sa dagbayan sa Tangko Misamis Occidental nga nagmalampuson og padayon nga gipalapdan ang implementasyon sa kalipay kasakit og pag-inunungay program o kinigitawag nga KKP isip kabahin sa ilang paningkamot sa pagduol sa katawhan o paghatag og mas epesyenteng serbisyo sa publiko. Matod pa sa mga opisyal sa syudad, ilang gipakita ang sinseridad o dedikasyon sa pag-atimana sa katawhan pinaagi sa paghatag og panahon o pagbisita sa mga pamilyang nasudlan og kasubo tungod sa pagkawala o pagkamatay sa ilang mahal sa kinabuhi. Dugang pa nila, walay gipili ng lugar o personalidad ang mga programa tungod kay bisan kinsa nga residente sa syudad nga nawad-an og sakop sa pamilya, mahimong makadawat gayon sa suporta o pag-atiman gikan sa lokal nga pangagamhanan. Una pa naman nga aktual nga pagbisita sa maong mga opisyal, libre nang ginahatag sa dakbayan ang mga nagkalain nga mga panginahanglanon nga kasagaran gikinahanglan sa mga pamilyang nagbangutan. Lakit na niini ang ayuda o serbisyo nga makatabang sa pagpadagan sa upapagkaan sa ilang mga gibati o guban pang mga galastuhon sa panahon sa kasubo. Ibuti ang usaba sa syudad nga adunay special nga team nga gitukod gayon aron maoy mutubag dayon sa gayon nga adunay ma-report nga kamatayon sa komunidad. Ang mga grupo maoy mo-coordinate sa pamilya o mag-andam sa tanang gikinahanglang tabang aron masiguro sa dali o hapsay nga paghatag og serbisyo. At uhod nini, daghan nga residente nga nagpahayag sa ilang mga pagpasalamat o kalipay sa talagsaong nga pag-atiman nga ilang nabati gikan sa kasabtangang administrasyon. Matupas pila ka mga lumulupyo, dako ang kaupayan nga ilang nga nasinati tungod kay dili sila pasagdan sa panahon sa ilang mga pagsulay o mga kasubo nga nasinati. Alang sa kadaghanan, ang KKP programa dili lamang sa usa ka ordinaryong serbisyo sa gobyerno, kundi usa ka simbolo sa pagtinabangay, pag-inunungay o tinuod nga pag-amuma sa katawhan. Samtang nagpadayon ang maong programa, naglaom ang lokal nga pangagamhanan nga mas daghan pang mga pamilya ang ilang matabangan o mapalig-on ngang pagbati sa panaghiusa o pagkamatinud-anon tali sa gobyerno o sa katawhan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat sa Ranzo Malinog, gagikan Joy FM Pangil Bay. Sa may Barm area na Samsambang operatiba sa Philippine National Police ang ginatayang anasa 4.4 million peso nga balor si smuggle nga sigarilyong na aresto ang tulo ka mga suspects sa ginpalagay nga anti-trade operation o anti-illegal trade operation sa barangay Matling. malabang kadlawon kagahapong adlaw. Sigon na sa PNP, nagparigay checkpoint na operasyon ng mga trulad nga nagsangpon sa pagharang niling tulo ka mga sakyanan, unod ang dagkong kargamento sa sigarilyo. Subay sa naon ng investigasyon ng mga sakyanan, gikan sa barangay Pikong, papaingon sa Marawi City, diyang sila ang gipara alang sa routine inspection. Sa pag-inspect na, diskubre ang line-line kahon o rim sa sigarilyo nga ginadudahang illegal pagsuda din sa nasod Pilipinas. Lagip sa mga nakumbisika ang kapin kukulang 700 ka mga rims sa usa ka brand, 1,800 rims sa menthol cigarette o 3,000 rims sa usapaka variant nga adunay kinahibok ang balora nga 4.4 million pesos.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.50 ang atong oras, samtang dito nga bahina sa may area sang Davao, kining update gikan dito sa may area sang Davao region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Partikular na dito sa Davao City, namatigdan ang mga basura nga nagtapok o gilabay gawa sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources sa 11 sa lanang Davao City. Gidihuman ang pamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga usa sa himoong collection point sa Dakbayan o basura at duhangan ang ngana sa opisina mismo sa DNR aron nga ilahang masabtan ang ginaganon sa basura nga matigom dito sa ilang lungsod. Una lang gibuyag ni Attorney Maria Mercedes Dugmagan, ang Regional Director sa DNR 11 at sa iyang gikan na yon na wapa na bawi ang suspension order sa sanitary landfill nga gimando din gimanduan ng LGU nga kinahanglan na una masiguro nga mapatigay ng mitigation na measures o masumite ang mga dugang kalambuan. Samtang ang bagong sanitary landfill kinahanglan pang ipailawom sa assessment.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.50 ang atong oras, kadong kinadibukan sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Igala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, atong iyagyag ganin yung human lamang inipipila sa atong mga pahinomdom.
7: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
8: Para unsa day na, besh?
7: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ako akong bana. Okay, good kaayo. So, why, besh?
8: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
7: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
8: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
7: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babaye, maayo gyud ang ganado kapsul.
1: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
9: Tinig ng bayan,
1: tinig ng bayan.
0: Alas 5:53 karon sayron ta una ang mga report ug mga development gikan sa may P. Palma area. Ana sa linya ang atong mabdigong kauban na si June Villasoto.
9: Tinig ng bayan,
1: tinig ng bayan.
0: Kaubang June.
10: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Yes. Maraming ipinanggihin ng isang MILF commander na siya ang sangkot at sa likod na nangyaring kaguluhan sa Barangay Malingaw na sakop ng kadayangan SJ Barm nitong nagdaang Wednesday, ano, sa nagdulot ng matinding takot at alarma sa mga residente na nagresulta sa paglikas ng daan-daang mga pamilya para sa kanilang personal na proteksyon. Sa atin niyang panayam dito kay MILF Commander Bob Pananggala ng Setman sa bayan ng Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, ay sinabi nito na labis siyang nabigla nang lumabas sa isang media outlet na di umano siya ay sangkot sa nasabing kaguluhan. Natatandaan na nagsilikas ang mga residente na matatandaan ang nagresulta sa paglikas ng mga residente sa Malingaw nang umalingaw ang sulit-sulit na putok ng baril at pansamantalang tumungo ang mga ito sa sityo Kagang na Purok Buginbidia at sentro ng Palungugin, habang ang iba naman ay dumiretso sa Barangay Plaza ng Salunayan na sakop na ng Nitsay at Cotabato. Nilinaw nito na wala siyang anumang kinalaman sa insidente at wala ring matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga paratang laban sa kanya. Binigyang diin din niya na noong naganap ang putukan ay nasa kanilang barangay lamang siya at kanyang mga tauhan at piniling mag-obserba sa mga kaganapan sa paligid. nanawagan si Commander Bob sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at hayaang maisagawa ang tamang investigasyon upang malaman ang katotohanan. Iniisip niya na siya ay handang tumulong sa gobyerno pagmula nang siya ay napasama doon sa mga commanders na kinikilala doon sa negosasyon ng gobyerno natin ng Pilipinas at ng MILF para di umano makatulong ang kanilang grupo sa lahat ng akbang na nagsusulong ng kapayapaan at kaundaran. Binigyan din itong si Commander Bob na matanda na siya at 1976 pa siya nagsimula. Nagsimulang maging mujahidin hanggang sa siya nga ay umangat sa ranggong commander kung kaya't pagod na ang kanyang katawan at minanais na lamang na mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang limang mga asawa. Yan ang latest na balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan!
9: Tinig ng Bayan!
0: Naghanga salamat ka ubang June Villasoto. Samtang nagparegayon ang Provincial Anti-Drug Abuse Council ni ining usaka symposium nga doon sa Panawaga High School sa Kabaka na Katubatong ay gitambungan sa 180 ka mga estudyante. Diin na mitambong usab nini ang tagas nga opisyal sa sangguniang kabataan na gawa sa pag... palapad niining ilang kahibawo sa illegal nga droga na mahin usab ang Integrated Provincial Health Office niining importanteng impormasyon na kalambigit sa HIV/AIDS o mga kadelikadong hatod nini. Samtang 24 ka mga magtudulo sa nasangpin nga tungana ang mipailang usab sa orientasyon sa drug-free workplace program nga ginusulong karon sa gobyerno.
1: Tinig ng Bayan!
9: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:50 ya siya de Filipina Standard Time. Samtang sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga atong lakbitan kiring police report da karong buntag.
1: Tinig ng Bayan!
9: Tinig ng Bayan!
0: Sa lakbitan da, kiring police report da karong buntaga. Bugto ang kinabuhi sa saka driver. Human kiring giya pusil. O padahin karong ang impormasyon o kiring investigasyon sa PNP kilang bigit. Nining pagilan, nining wapa mailing suspek samtang nag-inom lamang sa kape ang bigdima sa barangay Kidama, Matala, Makotabato. Naitabog din ni Adong nga nakalabay nga simana na ilan ang bigima nga si alias Tultol 48 anyos kini munubyo sa dato paglas Maguindano del Sur. Sa naunang investigasyon kalit lamang matod bang ginuulan sa sospek ang bigima o gitiro kini hinungdan sa hinanali nining kamatayon paswas nga may ipsod papaingon sa wamatinong direksyon kining maong motor o kining maong sospek nga sakaya ni ining motorsiklo papaingon sa direksyon sa kilada na recover sa mga otoridad ang turo ka basyo ni ining ginadudang punto 45 nga pistola. Sigon na sa PNP nga aduna na sila yung motibo nga ginalili karon o nga ginapatigayon na nila ang follow-up operation. Samtang dito nga bahina gihapon sa maong lungsod sikpaw ang 42 anyos nga lalaki human na makuhag kini sa ginadurahang Shabu nga nasa search operation nga nasa iyang palimay sa barangay Kilada, Matalam. Ang maong target suspect nga mao si alias Tol way trabaho kini gamulupyo sa mga lugar na recover gikan kini ang upat ka paketeng ginadurahang Shabu nga balor o timbang 10 gramos nga balor 68,000 pesos gipinigayon sa operasyon. Subay gina sa search warrant number 26-18 nga gibiluga sa RTC Branch 22 Kabakan Cotabato karambigit sa kalapasan nining RA 9165.
1: Tinig ng Bayan!
9: Tinig ng Bayan!
0: Ang suspensyado karon ang anana balhog karon sa PNP lock up cell.
1: Tinig ng Bayan!
9: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:59 lang atong oras sa higala kadto ang gilangkuban sa atong mga unang hunad sa atong balidaan karong adlaw nga luna sa petsa 8 ng buwan sa Hunyo tuiga 2026. Dang salamat sa iyong pag-uban ha, sangan sa atong mga kaubanan na din nga dapita sa may area sang atong mga sister stations no? Sa Northern Mindanao din sa Joy FM Pangil Bay o sa Sidlaka nga bahin na dinhi sa Mindanao sa Joy FM Davao Oriental. Dang salamat sa iyong pagpalamati nga ni sa atong tulumanon sa matag buntag gikan din sa Joy FM 102.3 Kidabawan City. Gini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan!
9: Tinig ng Bayan!
11: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
12: Parang itlog ng manok.
13: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
12: Yung Yaki Capsule po.
13: Tapos?
12: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
11: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa kidiyaki vitamins.
14: Kuha ko isa, usupod mukaon. Iya ka ning isa, buya ko patulog.
13: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
14: Okay, mataag bunta, sa imo na ko, sa ngalan na pumahaw, sa imo na ko yaki.
13: O sa kayaki, katong kidiyaki vitamins?
14: Kasi vitamins, kanang sira.
11: Yan ang kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
15: Wagayod ko nung maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permidayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yung kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
16: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod ug pagpanganak, wala jud ko panuhot. Nya na pud ko anak nga maguwang duha ka buok, Yaki Vitamins pud na ko sila nya. Kun indot pud ilang kaon, ilang tulog. Hanto dro gamit pa namo ang Yaki Oil.
15: Amuyaan kay mga utaw yang Yaki Liniment Oil, hasta kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
17: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles o uban pang real estate transactions? Kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
18: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
19: Oo.
18: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka. Kaya wala na kalakao. Na, may kwarta, palitan na ako itong duha ka pad. Na, naayo?
19: Duha ka pad lang yan,
18: Gino? Duha ka pad, wala na lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
19: Oo.
18: Okay, man.
11: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
20: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
19: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
9: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
9: Tinig ng Bayan.
1: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig

Oras, mga katinig, alas ay 7 na. Welcome sa ito programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental, mga katinig. Adlong Lunes, mga katinig, 8 na sa bulan sa Hunyo 2026, mga kaisuunan. Maayong buntag, good morning, madayo na timprano sa ito mga tigpaminaw, mga katinig. Kamusta, kamusta ang inyong weekend? Og unang adlaw sa klase karong tuiga, no, mga katinig, karong school year. Sa mga estudyante, sa mga ginikanan, bangon, mga estudyante, mga katinig na to, nga naay klase karong adlaw. Pag kuan karong atong panahon, nindot ang panahon, no? Init-init ang atong panahon, mga katinig. Og unta, no? Naka-ready na ang atong mga estudyante. Ang uban ba, no? Marag gikapoy pa uguan, bakasyon, pero sulit man po ng bakasyon, kay taas-taas man po, no, mga katinig. Text line nato 0936-420-0752, mga katinig. Kauban hangtod alas 7 inyong katinig ka Erwin Umadhay, mga kaisunan. Karong adlawa, no? Kamusta inyong preparation, no, para sa abli klase, mga katinig? Kabulatan itong mga ginikanan, no? Modyon ni ang hago, no, mga katinig. Basta kuan na kaning ting abli klase na, no, or kaning pagsugod na sa klase kay kuan man preparation pa lang daan, no, sa ilang mga anak, lalo pa kining karon lang jud mag-eskwela, maatong eskwelahan, no, may mga estudyanteng mohilak lalo pa sa daycare, no. Good luck na lang, no, mga katinig. Sa itong mga teacher, mga eskwelahan, good morning. Ready na bang tanan? Ready na jud, no, mga katinig. Kay syempre human sa brigada, eh, ready na jud na, no. Ito ang mga kaning tagsa-tagsa ng mga eskwelahan, mga classroom, karong mga panahuna, no. Ano yung mga nagabaklay, no? Sa'yo pa kayo. Alas 6, Jess. No, kamusta ang mga kuan nato diha? Mga school supplies, no? Medyo nitaas ng mga niaging, ano, no? Kaning mga school supplies kay tungod siguro, no? Is dagsa kining mga nagpalit og school supplies sa ito ang mga para sa ilang mga estudyante, mga katinig. O kaning presyo sa uniform, no, mga katinig. Eh, naga po yung mga pagtaas sa presyo, no, mga katinig. O kaning mga bag, no, uban pang mga gamit sa itong mga estudyante. Sao na lang kaya ni, no? Nibaba na ba ang presyo sa kuan karon? Pamasahe, no? Wala pa siguro, no? No? Tong kauban dre, ngon niya, wa pa jud naglingo-lingo man. Agapoy kuan, pero nibaba na ba ya ang kuan? Ang presyo sa gasolina o krudo. Atay na kitan mga ano na lang, pila dito sa Bogo. 87, 88, ayan na, no? Karon, pila na lang. Dali sa karaga, murag nga nagyapon ng presyuhan. So, kana, no, mga katinig, unta, ang hangyo po nato sa itong mga tricycle drivers, or kanyang mga bao-bao drivers nato, nga, unta, mubaba, no, mga katinig, ito ang pamasahe para sa ito ang mga estudyante, no, mga katinig.
Good morning sa ato mga pampublikong mga tuhaan. Mga eskwelahan nato diha mga katinig. Nga ready na Jude da karong adlawa.

Ingon sa Department of Education, mga katinig, sa school year 2026-2027, dulaan sa 26 million ka mga estudyante, no, ang nakapa-enroll na sa Tibok Nasod, mga katinig. Sumala sa maong data, no, mga katinig. Og daghan gyapon, no, ng mga problema, mga kaisunan. Kining kakulangan sa mga classroom, mga magtutudlo, no, mga katinig sa pampublikong eskwelahan, mga katinig. Eh, kaning classroom shortage, no? Hindi naman ibag-o, no, mga katinig. Ay kulang gihapon, no, sa kada tuig nga daghan ng mga estudyante nato ang madugang, no, sa numero sa mga magtuon. Ay kulang jud ang mga classroom, no? Puning kakulangan sa libro. O, uso pa bang libro karon? Panagsa na lang kakitag libro ba, no, mga katinig sa itong mga estudyante. O kaning mga problema pod, no, sa overcrowded, no, ng mga classroom, mga katinig. Daghan kaayo sila sa isa ka classroom, no? O kaning siyempre kung sa site sa mga ginikanan, adalaw gastos jud, no, mga katinig. Saan ba pagtipid karong mga panahon na? Wala na itip. Di man ta makatipid karong mga panahon na, mga katinig. Perting malas palito nun. Bugas, mahal. No? Ang ato ang mga basic, ano, ng mga panginahanglan kada adlaw, perting mahala, no, mga katinig. Wala nang mura ngayon, no? Lahat na ay mahal. So, dakong hagit po ni sa ato mga kuan karon, mga ginikanan, no? Karong mga panahon na, mga katinig. Pila na lang po ng kupras karon. 39, no? 40, mga diya, mga katinig. Pababa ng pababa, no? Mga kaisunan. O, hagit po karon, no? Mga kaisunan, no? Kining mga nasa DepEd. Kining pagpaayos sa, kung ba, kining reading comprehension or kining learning outcomes sa itong mga estudyante, no, mga katinig. Ang kalidad, no, sa pagbasa o pag-cut-on sa itong mga estudyante karong panahuna. Na ako'y mapansin, usahay, no, kaning mga katinig na ito ng mga estudyante. Nga, kuan ba, kanang naglisod jud, especially sa math, no, ang mga uban ng mga estudyante, mag-grade 7 na lang, no? Lisod ba? Kanang sa multiplication, di ba? Isa kaning simple nga kuan gani, addition gani, maglisod po ng estudyante. So, kanaunta nga mga subject, no? Ang tutukan karon sa atong DepEd. Maliban sa pagbasa, no? Mga kaisunan sa English. Kaning math jud, no? Kaya naglisod ang atong mga estudyante. Ano, hindi ko mapansin ba? Eh, karong nga panahon, kinahanglan nga kanang mga edad, no? Kabalo na sa multiplication sa una. Abtik yun yung mga elementary ba? Sa multiplication, no? Memorize yun ang multiplication table, mga katinig. Karon, wala na. Sige, nag-dot-dot na ng cellphone, no? 100% sa TikTok. Ah, mga katinig, mga estudyante. Og unta, no? Ibawal ning cellphone sa ano,
eskwelahan. Murag nakita na ko karon ba, no, mga katinig nga isa ni siya sa mga nindot nga buhaton. Kina may mga eskwelahan, ubang nasod nga wala jud nga padala og cellphone mga estudyante, di ba? No, kaning mga kuan jud gusto jud magtuon, no, mga katinig. Na po ay lugar nga di jud padalhon, no, mga katinig. Og kana isnindot na kay para maka-concentrate ba, no, dito sa ilahang mga teacher, mga katinig. Kung sa ako lang, no, pero kamo depende sa inyo, ha. Or i-confiscate sa bago mag klase or pag-uman klase balik, no, kanang ilahang mga cellphone. Kay dili maka-concentrate, eh, di ba, mga katinig? Pasimple lang, usahay, pasimple nga i-kuan, silipon ang cellphone. Alam mo dyan nga na, no, mga katinig. Ngayon pa, no, nga bisan balik na daw ang face-to-face karon, mga katinig. Doon nagyapon yung mga lugar ang limitado ang access sa internet o kaning sa technology, mga katinig, no, isa pud ni. No, sa mga lugar nga nihit or layo, no, mga katinig, hindi maabot sa signal ning communication o kaning internet access para sa atong mga estudyante. Kay karon ng panahon, no, kay kuno naman kanang high-tech na, digital na, no, kinahanglan nga naa-jud, no, na internet kay pang-research sa atong mga estudyante, no, mga project o mga usab diha. Saga gani, no, face to face na kinahanglan gyapon ning internet, no, mga kaisunan. Nindot man pud ning mga programa sa itong gobyerno, no, nga magbutang og mga internet connections or kaning mga internet sa eskwelahan, no. Pero di makaya siguro kung daghan na kayo, no, mga 1,000 nga estudyante, no. Kung ka na, sabay-sabay mo gamit, ako. Murot ang load. Pero katong mga lagyo kayo ng mga lugar, no, mga katinig, para siguran ng mga butay, no, nindot kayo na, nga na yung mga internet access ang ito ang mga nga estudyante, mga katinig. Unta ipadayon po sa ato ang gobyerno kining sa mga feeding programs, no, mga kaisunan para sa nutrisyon sa ato ang mga estudyante, no. Kay ingon nila pag matamlay, no, kay kulang sa nutrisyon ang ato ang mga estudyante, di maka-focus, no, sa pag kuan kining pagtuon, mga katinig. So ang atong mga nasa gobyerno, no, ay palayon gihapon kining mga feeding programs, no, mga kaisunan.

0: Alas 6:23 na mga katinig. Kanang oras sa gitu sa tuwa sa Bilongga Gold, mga kaisunan. Para sa itong mga katinig diha, nga na yung mga balatian, nagsakit ang likod, makagwang, tuhod, tungod sa rayuma, o kinahanglan, o ang patanggal anang bukol no sa itong panglawas. Para kanin mga hubag-hubag, tumarin ninyo og Bilongga Gold, mga katinig. Siyempre, ang atong Yaker Bell Capsule para layo kita sa mga sakit-sakit karong panahuna, inahanglan na ito og dugang immune booster, no mga kaisunan. Kay hago man ta sa mga trabaho, kinahanglan na ito ang Yaker Herbal Capsule, mga kaisunan. Og sa mahilig sa kape, no, naatay Kopiyaki 7-in-1, mga katinig. Para sa itong mga katinig diha nga mahilig sa kape. Napot ay 3-in-1 Kopiyaki, mga kaisunan. Para sa lami nga pagbangon adlaw-adlaw, mga katinig. Kining ato ang Kopiyaki, mga kaisunan. Asama na mapalit sa ato mga suki mga butika. Og syempre ang ato ang mga purchasers. Good morning, good morning. Apo tay Ganado Capsule, no? Ato ikuan ba si tatay itong ni Aging Adlaw, palit og Ganado Capsule. Kinasikreto lang ba, no? Abi niya di ko kabantay. Ganado Capsule dayon gipalit. Alams na, no? Mga kaisunan, ato ang Ganado Capsule, mga katinig. Available na dress ato ang kanami marketing. Ano ganing nagluya? Eh, hago sa trabaho, no? Usahay, kanang, kwa na ba? Kanang, dili na mo, dili na maka-perform, no? Mga katinig kay, hago, sa trabaho. No? Stress pa jud, no, mga katinig. Testingin ninyo ang Ganado Capsule, no? Mga kaisunan. Para ganahan pod si partner, no, mga katinig. June 10, nasukpen payout, no, social pension payout ni Poblasyon Caraga, 1 PM, Municipal Gym, no, Poblasyon, ang mga taga-poblasyon siguro ni, no. Okay, sa itong mga, kuan ha, mga lolo og lola, tapos na nga ito ang social pension, no, mga katinig. Alas 6:26 na, mga katinig.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Good news, mga kalanos. Aniya na ang Lanos Summer Promo. Summer Promo. Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
3: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management,

0: preschool program, soon to offer high school program, junior high school from grade 7 to grade 10, senior high school, tech pro track and academic track. Test the program offered, housekeeping NC2, housekeeping NC3, food and beverage services NC2, food and beverage services NC3, front office NC2. Test the 3 years diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior high school voucher program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
1: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roving guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Nangita ka ba og Okira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Naanapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo nigi-istudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika. Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon, ha? na ay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naiuban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
11: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
12: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
13: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga utaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
14: Si La Rosa, giihap na di ay siyang dili siya senador. Si Jingo Estrada di ay nga nagatubang og kaso nasa prisohan, nga no di ay giihap na ba di ay siya nga dili na siya senador. Mga katinig, ang duha, mga senador gihapon sila. Pero for purposes of determining the majority sa Senado, gitanggal na kining duha kay ngano beyond the coercive power sila sa Senado nga patambungon. Kay ang Senado pwede na lang pugson, pwede na lang ipadakop gani ang mga senador nga dili mo tambong sa ilahang mga sesyon. Mao lang ito ang ilang coercive power, pwede nilang lugson, pwede nilang persahan nga ipa-attend yun ang atuang mga senador sa mga sesyon diya sa Senado. Pero during that time, biyan sa coercive, kining itawag og coercive power sa senador, nga mapatambong si Bato de la Rosa, kay in the first place, wak man sila kabaluog asa si Senator Bato de la Rosa. Unsao ni mo pag-coerce, unsao ni mo pagpugos, nga mapatambong si Bato de la Rosa sa ilahang session, kung wak sila kabalo kung asa kay, di ba? Ni ikyas man kini, katong niadto lang siya sa Senado para muboto nga mahimong Senate President si Alan Peter Cayetano. Pero niikyas gihapon kini nga gitabangan ni Senator Ruben Padilla kay dito sa iyang sakyanan ni ano ni sakay ug si Senator Ruben Padilla pati si Alan Peter Cayetano gani aduna na giatubang posibleng kaso nga i-file sa ilaha nga obstruction of justice tungod ani pag-facilitate nila sa pag-eskapo og kining custody kang Bato de la Rosa. So custody sila ni Alan Peter Cayetano being the Senate President og gi-facilitate ang iyang pag-iskapo ni Robin Padilla. Si Jingo Estrada, mga katinig, ganong beyond the coercive power sa Senate nga patambungon diha sa mga sesyon. Kini daghan na kanig president, no? Sila nila de Lima, si Senator Enrile, daghan ng mga senator nga na panakulong niadtong mga niaging mga katuigan nga wala gyud nakatambong og sesyon. Both pa sabot, beyond the coercive power na sa Senado nga patambungon sila. Kaya nga, wala naman sila sa custody sa Senado. Ang custodya sa ilaha karon ang Department of Justice, no? Through the Bureau of BGMP, Bureau of Jail Management Penology. I forgot the exact term. Sa kanyang itong preso pa ko, memorize ako na. Anyway, mga katinig, katong sunod yung mga panghitabo, padayon gihapon nga nagkagubot ang ato ang Senado. Kaya bago na ang liderato, ingani ang nahitabo, mga katinig. Sa diyang nisipot si Chis Escudero, nahimo siyang ikadose nga miyembro niyaning bagong majority karon. So ang 12, matod pa nila, aduna na sila ay quorum. Kaya ang 12, gibase sa 22 ka mga senador, batang tag 23, ang katunga sa 23 mga katinig, pila, 12 anihap, no, 11 anihap. Ang katunga sa 24, 12, siyempre. Kung 23, 11 anihap. So, ang kamaturan mga katinig, dili man maanihap na ito, kaya may magtungaon na ito ng lawas sa tao. Ang kamaturan mga katinig, during that time, ang balance of power, ang balance of power diya sa Senado, 11-11 sila. Kay 22 sa lang man ang nawala, minus 2. Si, si Estrada o si kinsa ni si Bato. So 22 sila, 11 sa Pikas, 11 po dere, pero sa dihang on a Wednesday kalit mo mibuto kining si Chis Escudero. Si Chis Escudero nga nagatubang pod og posibleng kaso nga plunder. Ano na nai tawag ani quorum ang kining bagong majority ug ang una nila nga move ang una nila nga move mao ang pag-declare all offices sa Senado vacant. Mga katinig, all but pasabot tanan nga mga chairmanship sa committee, including of course the president, kung mayon ka ugol, gideclare nila nga vacant. Ang pangutana, is that allowed? No, is that allowed? Technically mga katinig, kung na sila i-quorum, pwede nilang i-declare nga vacant ang tanang seat sa diha sa Senado. Ang dili nila pwede himuon mao ang pag-elect og Senate President. Kay ang Senate President tataw kaayo sa balaod nga nagaingon nga dapat 13 ka mga senador ang gikinahanglan para mahimong valid ang usa ka boto para sa mga senador. So walay 13 kining ato ang mga senador nga naa sa now majority, kining grupo nila Soto, grupo nila Lacson. So wala sila nag-elect. Wala yung na-elect. So wala yung bagong Senate President, no? Kay bawal man. Pero, dili bawal nga mag-declare sila nga vacant ang tanang seats. Og nani mga President, ana, daghan og mga kaso ang Supreme Court nga nagasuporta ni ana. So instead of electing a Senate president, nag-elect sila ng Senate pro tempore, no? Mao nang si Gatsalian. So president pro tempore. Ang mga kalasisi Gatsalian, mga katinig, kung sa inato nga pagka-istorya, mao na ang vice president sa Senado. So in the absence of a president, ang vice president ang mag-preside. So mao na ang nahitabo, mao nga si Gatsalian ang nag-preside. Siyempre, of course, there are a lot of legal issues, contentious issues that have to be once and for all settled. And the only agency that can settle this is, of course, the Supreme Court. But ang pangutana, will the Supreme Court dip its finger into this highly politically charged issue? Manggilabot ba ang Supreme Court niyaning usa ka highly politically charged nga issue? Well, daghang nagaduda kung manggilabot ba ang Supreme Court. But how will, in the first place, Supreme Court act on a matter that hasn't been forwarded to the court? Unsaon pag-act sa Supreme Court sa usa ka butang, wala man gisang-at dito sa ilaha. Well, hopefully, adunay musang-at, but si Sherwin Gatsalian, nagaingon, ginahagit niya, kining kampo ni Alan Cayetano nga mag-file sila o reklamo dito sa Korte Suprema. Apan, mga katinig, ang tubag po ni Cayetano ng mga katinig, yun siya nga, anong mag-file man ko, kakabalo man ko nga, o mag-file ko, o complain diya sa, Supreme Court, dugay kayo na i-resolve. So, dugay kayo i-resolve kung i-resolve. But there is also a question, mga katinig, kung will the Supreme Court ever mind about ani nga kaso nga iyon na ito ganiya highly politically charged, mga katinig. So or will it just allow the process sa level sa Senate nga mag-take its course? So kanatong mga panghitabo, mga katinig, ug diantong niaging Lunes sa nagpatawag gyud, gidayon gyud sa kampo ni Cayetano kining Senate hearing kung asa ilang Senate hearing no blue ribbon day, sorry. Ang blue ribbon ni Cayetano ang gipangunuhan sa igsuon nga si Pia Cayetano, nagpahigayon og blue ribbon na committee hearing. Sa maong Blue Ribbon Committee hearing, naa sila Pia Cayetano, si Marcoleta, si Robin Padilla, and of course si Senate President.

0: Anyway, mga katinig, atong tang ikahinabi sa kakongresista pero mura og wala man siya na contact ba. So, sagdi lang sa inyo kanang bear with me. Happy naman po. So, balikan na ito mga katinig kay niyadtong Lunes sa nagpatigayan og Blue Ribbon Committee hearing ang atoang mga senador. Dito si Cayetano, dito si duha ka Cayetano, ang magsuong Cayetano, si Marco Leta, si Ruben Padilla og si Loren Legarda. Daghang isyo, kaya doon ako na itinulakay. Iharangan ko na sila ni Junvic Rimulya. Wala sila kung napasudlag. Nag-attempt si Junvic Rimulya nga harangan sila dito sa gate para dili pasudlon. But nakasulod gihapon. So, unsa kay kasong i-file nila kay Junvic Rimulya, no? For harangizing. For blocking their way into the Senate. Now, mga katinig, nagtestimonyo pag-usab kining ato ang 18 ka mga Marines. Apan matud pa sa atong AFP, Armed Forces of the Philippines, nga oy, hunungan na inyo pagtawag niyo sa ilahang ex-Marines na sila kaya na-drag ang pangalan sa Marines. Duha ang rason nga gibutang, giingon, dili tanan katong 18 gikan yun sa Marines, no? Dili ko na tanan sa 18 kabuok mga Marine Troopers yun. Ang ikaduha nga rason sa AFP ganong naghangyo siya nga ayaw ninyo gamitan ng pulong mga Marines ni sila kanhi kaya kung aduna may mga Marines sa dito kanhi nga Marines sa kasagaran kuno sa ilahan na relieve or natanggal sa serbisyo. Siyempre, kung tanggal ka sa servisyo, something must be wrong with you. But anyway, mga katinig, muraman o napaborhinuan ang hearing dito sa mga nangita yun o insakto nga kamatuuran yun, no? Kaya diya sa maong hearing, ining maong mga marin sa, no? Wala magkadimao ilang mga testimonya. Daghan kayo og testimonya nga wala nagkadimao. Kining ilahang apida testimonya di ay nagbase sa ilang apidabit ng ilang gipirmahan o kanhi gipresentar na diha sa Blue Ribbon Committee sa panahon nga si Ping Lacson pa ang lingkod. Og it is the same affidavit nga gidawit ta si Senator Loren Legarda o kining duha ka senators nga Villar nga nakadawat ko noong mali-malita. Mali-malita nga kwarta, gikan kay Saldico. Apan, diri karon kay tungod naan naman si Legarda o kining duha ka Villar sa kampo ni Cayetano nga mo ay nagpatawag ng maong Blue Ribbon Committee. Wala na na-mention kining mga pangalan nila Loren Legarda o kining mga Cayetano. So, sa to, mga katinig, ikaduha nga question mga katinig sa ilahang testimony kay gidawit nila kining usa ka pari nga si Father Plavi. I forgot his family name. Pero kining si Father Plavi, active ni siya sa mga protesta sa kadalanan sa nag-support siya sa mga human rights victims o dito ni siya giila sa pagsuporta niya ni aning mga biktima sa mga extrajudicial killings. So dito ko no sa Mindanao Avenue, no, diha ni sa Manila. Dunay street niya gitawag Mindanao Avenue. Dito ko nagihatod sa mga Marines sa kang Father Plave kining usa ka maleta sa kwarta. Apan wala pa itubag si Father Flavio niani, ang iyang superior ni tubag, niingon siya, walay parokya or walay simbahan ang ilahang congregation diha sa Mindanao Avenue. Tinood na doon ay simbahan diha sa Mindanao Avenue, mga katinig, pero dili ka na sa ilahang congregation. Another file fact, mga katinig, kay diya sa ilahang apidabit, giuting kaya pagiging maayo ni Marco Leta, kining pagdawit kang Congresswoman Laila De Lima. Kaya diya sa apidabit, gihingan lang si Congresswoman Laila De Lima. Isip usa sa mga nakadawat gihapon og mali-maleta. Hapan sa pagtuki-tuki mismo ni Marco Leta, nasayran nga during that time kini si kini si Laila De Lima dili pa ni congresswoman. Basig preso pa si Laila De Lima in that time, or kung nakagawas naman siya, nakagawas naman siya sa preso kay 7 years man siya na preso niya. After 7 years napamatud-an nga or gi-acquit siya, no, gipawad ang sagsala sa korte sa murag pito ka charges, patong-patong nga charges gi-file sa iya. What is definite, mga katinig, was the time nga giingon sila nga nag-deliver sila og maleta nga kwarta kay De Lima. Si De Lima wasn't yet a congresswoman, o gano'n man daw tagaan nila og kwarta si mali-malita nga kwarta si De Lima, nga dili man siya kongresista o niya ikaduha. Dili man po, definitely, dili man po siya supporter sa kampo ni PRRD. Dili siya supporter sa kampo ni kanil Secretary Mike Defensor. So, nganong hatagan man siya. Anyway. Mga katinig, daghan pa og mga loopholes ang gisayt ang nga nakita or nitumaw dito sa pagtuki nila sa Blue Ribbon Committee ni Cayetano. O gani, usa ka kongresista kining representative sa Palawan, usa ka bilyonaryo si Congressman Alvarez. Ni dagan gyud gikan sa kung asa man sa gikan ni adto gyud sa Senado para tubagon katong akusasyon kay isa siya sa mga gihinganlan nga nagideliberan kuno og kining mali-malita nga kwarta. Kining usa ka bilyonaryo, mga katinig, matud pa unfair kay pangitaon na sa akong pamilya kung moingon mo gitagaan ko og mali-malita nga kwarta. And the billionaire in himself, mga katinig, di po siguro niya dauton ang iyahang kredibilidad tungod lang anang malita nga kwarta. Kasi kung ano man siya, mga katinig, billionaryo naman siya, daan siya kwarta. Mga katinig, ano na kita ay duha ka minuto na lamang, no? So atong i-wrap up ni atong pag-discuss niya ni mga katinig kay karong adlaw, magpatawag na po og another Blue Ribbon committee hearing kining si Tulfo Irwin Tulfo, ang Blue Ribbon Committee chairman sa pundok nila Soto. Gihilasan po ko ani ni Tulpo. No, hilas. Intawon Tulpo. Midya man unta ka, pero unsang klaseng midya ka. Hilas kay si Tulpo, kay ingon siya, sorry ha sa mga supporter ni Tulpo niya, pero yun ko ganahe sa iyahang giistorya nga kuno. Kung mutambong ang, or kung magpa, tawag gihapon og another Blue Ribbon Committee hearing kining grupo nila Cayetano, iya ako nang ipadampot sa mga security diha sa Senado sa USA sa Office of the Senate Sergeant Affairs. Ang nakahilas sa mga hilas yun kaayo, mas hilas pa sa hilas, kiningiang gingon nga kung dili musugot ang usaha Office of the Senate Sergeant at Arms, siya ko no mismo iyang kwilihan ug idrag niya, bisan pa kuno si Cayetano, iyang idrag pagawas sa Senado. Kahilas ba ninyo muraga nakagunit lang mog power, hilas sa kay mo, so wala man kay pinag-iba kang Cayetano, Senator Tulfo. Wala kang pinag-iba sa mga statement. Nang statement mo, wala pinag-iba sa mga statement ng mga DDS. But anyway, mga katinig, atangan na to ni, no? Ato ang atangan. Kay ang igipatawag sa grupo ni Tulfo ay katungiha pong 18 ka mga Marines. And I think it is a strategy. Nindot ng strategy unta. Because the more this so-called, di natutawag mga Marines ni, kay ingon man sa AFP, ayon yung nagtawag ang mga Marines. Kining mga witnesses nila Marcoleta, nila Cayetano, the more they face scrutiny, the more nga daghang mga kapalpakan nga muguwas sa ilahang mga testimonyo. So, mura o gigamit po ni nga strategy sa PICAS. Sige, inyo ang mga kaning witnesses, but apparently mga katinig, wata kabalo kung mo sipot ba kini kay kining si kanhi Secretary Defensor Mike Defensor, nagpadala og sulat kang Alan Peter Cayetano, nagapangutana kung patambungon ba niya katong iyang 18 ka mga witnesses dito sa ipatawag nga hearing ni Tulfo karong adlaw, og ang advice ni Cayetano, dili sila mutambong kay dili legal ni dili ni legal nga committee. Anyway, mga katinig, doha ka binuto na human milabay ang takna sa alas 7 sa ngalan sa ato ang partner na si Tinig 40 Rubia Padilla Sison, kini si Tinig Dos Romy Iluspa. Nagapasalamat sa inyong pakiuban ka na mo og nang hinaot kaunta sa tanan pang mga higayon Lunes hangtod Biyernes. Mag-uban-uban kita dari sa ato ang programang Tinig ng Bayan alas 6 hangtod alas 7. Ayaw ka mughawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Ilipayay gayod si Leonor Modyang na taga San Jose Caraga, Davao Oriental, kay madali ay nayamawa ang mga katunang kanaan anak na si Lisel. Ihaplasan lamang kuno na anang yaki liniment oil.
3: Kung anak na, yang naong gani, nagmukanupa, marang ingon pa nito, dapaw-dapaw do to, nagsusa na kong itambal po, duwa po, na may silinga na mo na ingon, nakasungay sa ubyati, oil, among ipalitan, among itrapuhan, sulura pa paadlaw, nawawaan na ba, nangalapan, nagandi, nulian na siya.
2: Amuyaan niyang bertod ng Yaki Liniment Oil kay mga utaw. Yang kanato Yaki Liniment Oil, mapalit yaan sang mga butika, tapos sang mga pinili ng mga tindahan.
1: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, mo anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
6: Kung saan ipatay ko na sa iya?
5: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na inyo, ito naman, kulang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako sa iya naman ako siya nga. Kanitiliwalay dipiktuan ito eh, pag-condition ni sa lawas pre. Ara isang isa na nang pingin ko ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. So ya, kaya ko pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, imarin mo yan, nadiligan ng bulak ba?
6: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
2: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
2: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Gikalipay og dako ni Ludigario Inte, taga Barangay Paco, Kidapawan City ang paglagsik sa iyang lawas tungod sa iyang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
11: Kaya nag-insulin naman ko, Kuya Loy. Taas kay sugar ako ato, Kuya Loy. Ang sugar ako, di na mabasa sa masin. Kain na mo to. One Serpentina. Lindot, mayo, gaan. Di gaan na biya ang akong kuhaan mga pamatin ako, di na presaw na.
10: Ikaw, taas bang imong...
1: Joy FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
12: Oras ginaptang alas 7:10 na.
1: Time checks brought to you by Kidi Yaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy. Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga po ng Lunes 8 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa Balik Eskwela ngayong araw na ito sa lahat ng mga mag-aaral matapos ang mahabang bakasyon. Ako po si Tinig 4, Lawyer Rosario, kasama si Erwin Umadhay at si Renzo Malinog mula sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Narito ang ating mga nangungunang mga balita. Headlines. Sa ulo po natin mga pangunahing mga balita, milyong-milyong mga estudyante balik-eskwela ngayong araw na ito ayon sa DepEd. Headlines. Malalakas na pag-ulan inaasahan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao dala ng sama ng panahon ayon sa PAGASA. Headlines. Samantala, pugot na sanggol natagpuan sa madabong bahagi sa Davao del Sur. Headlines. Dalawang mga notoryos na nagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation sa Masim Sarangani Province. Headlines. Lalaki patay matapos ito'y pagbabarilin sa bahagi naman ng Sultan Kudarat Province. Headlines. At samantala, malalakas na putok ng baril, nagdulot ng takot sa mga residente ng isang barangay sa sakop ng Matalam, Cotabato. Isang residente kamuntik tamaan ng ligaw na bala. Headlines. Top 10 most wanted persons sa probinsya ng Cotabato na aresto sa bayan ng Carmen. Headlines. Samantala, brownout muli naranasan sa Pangil Bay nitong nagdaang araw sa gitna naman ng imbestigasyon na isasagawa ng Kongreso dahil sa malawakang sunod-sunod ng mga brownouts. Sa Davao Oriental, dalawang lalaki na huli sa magkakaiwala na ikinasang anti-drug operation. Headlines. Lumagda naman sa Memorandum of Agreement para sa Cacaopreneur Livelihood Program ang lokal na pamahalaan. Headlines. Samantala, naaresto naman ang isang lalaki sa pagtutulak ng ipinagbabawal o sa pag-iingat ng mga smuggled cigarettes sa Baganga. Headlines. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okera 5-in-1 Coffee.
2: Kabalo na ko sa inyong mustong ipasabot, sweetheart.
1: Laminin Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakilin Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga mukha sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya Clara nang nalabak na paging manggut mi nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko nga gumay baho sa yaki nga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan nya. Kupong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragbubnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na kung kamot mo, minuhin na ayo.
3: Yan ang Yakilin Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. pasagdan na lang jud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Ibalita, narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:16 ang oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunay mga balita nasa 26 na milyong mga mag-aaral ang inaasang magbabalik eskwela ngayong araw ng Lunes para sa school year 2026-2027. Ayon sa Department of Education, hanggang Biyernes ng nakarang linggo, nasa halos 26 na milyon na mga mag-aaral ang nakapag-enroll sa iba't ibang mga paaralan sa bansa. Inaasahan naman na madaragdagan pa ang bilang ito dahil mas marami pa mga mag-aaral ang mag-enroll sa sandaling tuluyan ng magbubukas ang klase. Inaasahan ng DepEd na aabot sa hanggang 26.4 milyon ang magiging enrollees para sa school year 2026-2027 na kalintulad na noong nakarang taon. Paliwanag nito na ilang mga estudyante, particular sa mga nasa senior high school, ang hindi kaagad na makapagpatala ng klase dahil sa nagtatrabaho o di kaya naman ay pauwi pa ang mga ito sa kanilang mga lalawigan. Muli ring tinyak ng DepEd na tuloy ang pagbubukas ng klase ngayong araw nito sa kabila ng ulat na posibleng magkakaroon ng class suspension na tinatawag ganyang fake news. Samantala, sa lalawigan ng Cotabato, nagsimula na rin ang klase kaninang alas 6 ng umaga. Nagpatupad ng shifting para sa ilang particular sa senior high school at junior high school dahil sa dami ng mga estudyante. Ayon naman kay Cotabato School Division Superintendent Rubilito Flores, ngayong araw nito ay agad na magsisimula ang klase ng mga mag-aaral.
8: Dili lang sa Cotabato Division mag-open ang klase ng public school, kung dili sa tibuok nasod, no, karon mag-open kung nakakita karon sa unang adlaw sa opening of classes. So gina-expect na to na ato ang mga estudyante, ang atong mga teachers, no, na sa eskulahan, unya ang atong di pa nato masulti kung adunay increase or decrease sa enrollment karon, kay di pa makita nato na karon sa aktual nga musulod ya sa ato ang mga eskulahan.
0: Si Cotabato School Division Superintendent Romelito Flores. Samantala, inaasahan namang makakaranas ng mga pag-ulan, mahina at malakas ang malaking bahagi ng Mindanao na kung saan may mga kasamang pagkulog, pagkidlat. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabilang sa mga inaasa maapektuhan na bahagi ng Mindanao ang probinsya ng Sarangani, particular sa bayan ng Glan, Davao Occidental, ang Jose Abad Santos, Davao Occidental, Jose Don Marcelino, at ang bayan ng Malita. Ganon din ang Surigao del Sur, particular sa bayan ng Barubo. Ayon sa ulat, ng parehong mga kondisyon ay kasalukuyang nararanasan ng ilang bahagi ng Davao Occidental at maaaring magpatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras na posibleng makaapekto sa mga kalapit na mga lugar. Pinapayuhan naman ang mga mamamayan na laging alerto, lalo na sa mga nakatira sa mga tabing ilog at bulubundukin na inaasahan na posibleng magkakaroon ng landslide at mga flash flood. Pinaalalahanan din ng mga residente na iwasang tumawid sa rumaragasang tubig at manatiling nakatutok sa mga susunod na mga abiso ng PAGASA. Sa Maasim, Sarangani Province, na-arrest ng mga otoridad ang dalawang nagtutulak ng pinagbabawal na droga nang ikinasa ang operasyon sa sityo Malingin, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Isinagawang operasyon sa tulong naman ng pinagsanib puwersa ng General Santos City PNP, PDEA Sarangani, at ang Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Ang mga naaresto ay nakilalang sina alias Ibrahim, 43 anyos, at alias Ahmad, 46 anyos, na isang tricycle driver na residente naman ng Barangay Muti, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Ang mga ito ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Nagdulot naman ng tensyon at takot sa ilang mga residente ng Sitio Camansi, Barangay Estado sa Matalam, Cotabato matapos narinig ang mga malakas na putok ng baril kagabi. Ayon na sa ulat, isang residente ang kamuntik pang tinamaan ng bala kung saan bigla umanong sumigaw ang biktima ng mapagtantong mismo o sa mismong puno ng Camansi. Tumama ang naturang bala. Patuloy naman ang ginagawa investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa walang habas ng pagpaputok ng baril. Matatandaan na nakatiling nakalerto ang mga residente sa naturang lugar dahil na rin sa mga naganap sa nakalipas na mga araw. Sa makilala Cotabato, na aresto naman ang isang trabahante ng barangay dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasang operasyon na sa Purok Rambutan na Barangay Saging alas 11:27 kagabi na nagresulta sa pagka-aresto sa isang alias Denden na isang empleyado ng barangay. Sa ngayon, inaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 matapos nakuhanan ng pinaniwalaang Shabu. Naresto naman sa Carmen, Cotabato ang isang top 10 most wanted person sa provincial level. Makaraang ikasa ang warrant operation ng pinagsanib puwersa ng 2nd CPMFC, CIDG Cotabato, PFU at RIU 12 feet kung saan ang suspect ay naaresto alas 10.

ang isinailalim sa booking procedure, samantalang inaantay pa ang commitment order mula sa korte, nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Patay naman ang isang lalaki sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat, matapos ito ipagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Agad na nasawi si Rocky Blanco T, 40 years old, na residente ng Barangay Salman, matapos ito ipagbabarilin ng residente ng Barangay Poblacion Calamansig at pinagbabaril sa bahagi ng Barangay Salman. Ayon na sa report, ang biktima ay agad na pinagbabaril ng hindi pa nakikilala mga suspect. Nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Na-recover naman sa crime scene ang basyo na 45 caliber pistol, isang motorsiklo na NMAX 155 na walang plate number. Na-recover din ang ilang gramo ng pinaniwalaang shabu. May kinalaman sa illegal na droga ang isa sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa General Santos City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang miyembro ng DI Hassan Group na utak sa mga pagpaslang particular sa limang mga pulis at iba pang mga insidente ng karahasan sa mismong General Santos City International Airport. Nadakip ang naturang miyembro ng Dawla Islamiyah na itinurong responsable sa naganap na pamamaril sa mga pulis na ikinasawi ng limang mga miyembro noong Marso ng taong kasalukuyan sa Barangay Labulabo, Mader, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ang suspect ay nakilalang si Nixon Gayak Kamangon na top 1 most wanted person sa Maguindanao provincial level at top 10 most wanted person sa regional level sa SOC Sergeant Region. Pinangunahan mismo ng mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit Maguindanao del Sur, katuwang ang PNP Special Action Force Aviation Security Unit 12 at Philippine Army at kapulisan na pag-aresto sa naturang suspect. Ang pag-aresto sa kanya ay batay naman sa warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 sa bayan ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, na may petsang Mayo 18, 2026. Ang naturang suspect ay naharap sa 5 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, isang count of robbery with violence against or intimidation of person. Kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng PNP ang naturang suspect. Alas 7:26 ng oras, samantala, balita mula naman sa Davao del Sur. Nagulat ang marami matapos natagpuan ng isang sanggol na pugot pugot na sanggol sa isang bakanting lote sa barangay o sa Purok, Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Ayon na sa ulat, na diskubre ng mga residente ang labing ng naturang sanggol. Itong nagdaang araw kung saan ito'y nakita sa masukal na bahagi ng lugar. Pinaniwala ang posibleng nakaladkad o nakagat ng mga aso ang naturang bangkay ng sanggol na itinapon na sa naturang lugar, kaya't wala na ang ulo nito. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang ina na nagtapon ng kanyang sanggol. Nangangalap na ngayon, nagdagdag ng mga impormasyon ang mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, sa Davao City naman, isang misis ang nahuling nagsinungaling matapos sinabi nito na siya'y hinold up, kaya't natangay ang kanyang 6,000 pesos na pera na binigay ng kanyang mister. Agad itong rumiport sa impila ng pulisya. Siya'y sinagawa namang investigasyon ng mga otoridad at sinuri sa pamamagitan ng CCTV ang lugar kung saan inireporta siya ay hinold up ng riding in tandem criminals habang ito'y pauwi na sa kanilang tahanan. Subalit na-discovery ng mga pulis na walang ganong pangyayari. Sa ginawang investigasyon, kinumpirma ng o inamin ng misis na si Alias Bane na hindi pala siya na-hold up.

ipinalabas lamang nito na na-hold up siya dahil sa takot na siya'y awayin ng kanyang mister matapos ginastos nito ang 6,000 pesos na ibinigay sa kanya. Alas 7.28 ng oras, samantala, balita mula naman sa Marawi City. Naresto ng mga otoridad ang dalawang mga miyembro ng dalawang mga babae na miyembro ng sindikato sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Maliban dito, ang naturang ng mga babae ay itinuturo ding responsable sa pananakit at tangkang pagpatay na nasa loob mismo ng Mindanao State University sa barangay Dimalna, Marawi City. Sina alias Amina, 51 years old, at alias Sodioda, 72 years old, ay iniulat na ng bugbog at ng tangkang patayin ng biktimang si alias Azan, 22 years old, at ang kanyang asawa na si alias Alinia, 23 years old, at isa pang biktima na si alias Habiba. Nagugat umano ang naturang insidente ng nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang mga ito dahil sa kinukumpuning air conditioning unit ni Asan. Makalipas ng ilang minuto, bumalik ang naturang mga suspect, may bitbit na jungle bolo, at hinarap ang mga biktima at pinagtataga. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa pangangalaga na ng Marawi City Police Office. Samantala, ginagamot naman sa may pakpaka medical center ang tatlong sugatang mga biktima. Alas 7.30 ng oras, balita na mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental.

0: Tinamana ni Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Arestado ang isang lalaki matapos sa ikinasang drug buyback operation ng mga personahe ng Katil Municipal Police Station kasama ang PDEU, SOTDOPPO, PIUDPPO sa koordinasyon ng PDR Region 11 sa Purok Magupay 2, Barangay Poblasyon Katil Davao Oriental, alas 10:45 ng gabi kamakalawa. Kinilala ang nadakip sa alias na Alex, 35 anyos, may ka-live-in partner, walang trabaho na residente ng Purok Magupay 1, Riverside, Barangay Poblasyon ng nasabing bayan. Na-recover sa suspect ang 5 pakete na hinihinalang shabu at 1,000 pesos na buyback money. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Katil Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa kapulisan, ang naturang pagkakaaresto ay bahagi ng patuloy na kampanya na laban sa illegal na droga at ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng malaking suporta ng lokal na pamahalaan kasama ang pakikipagtulungan ng komunidad, mga opisyal ng barangay at mga mamamayang hindi nananahimik at nagsikap na mapaalis ang droga sa kanilang lugar. Samantala, arestado naman ang isang lalaki matapos mahuli sa isinagawang drug buyback operation ng mga operatiba ng Makati City Police Station kasama ang iba pang law enforcement units sa Barangay Matiao, Makati City, Davao Oriental, alas 2:05 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang suspect sa alias na Christian, 26 anyos, na kumpiska mula sa suspect ang 2 sachet na hininalang shabu, buyback money at iba pang kaugnay na ebidensya. Tinatayang nagkakahalaga naman ng 3,400 pesos ang mga nakuhang illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang suspect at mahabang paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Alas 7:33 ng oras, samantala sa pinakahuling balita. 2 katao naman ang nasawi matapos sa nagsalpukan ng isang motorsiklo at pampasaherong van sa bahagi naman ng Maramag Wao Road, Purok 6, Barangay Lantay, kamakalawa ng umaga. Ang mga biktima ay isinugod pa sa Pangantukan Medical Hospital. Subalit ito ay dinidiklarang dead on arrival kasama rin ang kanyang back rider. Nabatid na nagtamu din ng kaunting sugat ang driver ng commuter high-ace van. Ngayon ay nasa pangangalaga ng Pangantukan Municipal Police Station. Base sa investigasyon ng mga otoridad na nabumibiyahe ang motorsiklo mula Barangay Antuyon patungo ng Barangay Banandias. At pagdating sa palikong bahagi ng naturang lugar ay nagkabanggaan sila ng naturang van. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council at isinugod sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon ay nagkakaroon na ng amicable settlement at ang sa pagitan ng van at ang pamilya ng mga namatay na mga biktima.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bala ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka, motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayod ayun, wala na ito ko ang hubag sa tiil.
4: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

Ginap na nga alas 7.36 ng oras sa mga dagdag na mga balita. Balita mula sa Misamis Occidental na muling nakaranas ng mahigit 3 oras na brownout ang malaking bahagi ng probinsya. Ito ay dahil naman sa problema sa linya ng kuryente na isinayos ng Misamis Occidental Electric Cooperative 2 o MOELC-2. Ayon na sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 3 oras ang naranasang brownout mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon noong nakaraang Hunyo 6 dahil sa isinagawang pagsasayos sa kanilang transmission line. Ang naturang brownout ay dahil sa problema sa Structure 62B at Structure 3B sa Aurora Banyadero 69 kV transmission line na nasa Barangay Usugan Bonifacio, Misamis Occidental. Ang naturang brownout ay sa kabila naman ng madalas o ito'y naganap sa kabila ng ipinasang resolusyon ng mga Misamis Occidental congressmen na humihiling ng isang congressional investigation sa paulit-ulit na pagkaabala o brownout na naranasan sa kanilang lalawigan. Kung saan ibig nitong ipatawag ang mga tawa ng National Grid Corporations of the Philippines o NGCP

Aha, kusugang galino mga igala, mamaning nag-warning karuna, perting kusuga, oo, medyo kalma lang gamay ha, ayaw kayo mugkwan kay kusug-kusugod ang linog nga ito nga na sinati karon nining panahuna, ipahigayo ng drop, cover, and hold. Ah, binaw ko, perting kusuga gayon. Medyo kalma gamay, kanang mga nasa lang ang mga panimalay, wala takbalo, no? Ipatuma ng duck, cover, and hold. Perting kusuga gayon, ha?